Khamri mo, Surong sa matanchi tongkung tungla drong tupe aresa, adon atim ka yunganbu gun rende new song, un kususa achebu tiol ing new song rim, go somlamu rong midlom servo khamri se depka tupe areka samsa atim fu ding mo. Medium web gyone chakati samthap ti torok kukyok metaban tuntok kat, gyo flisa fliki lohorska go numwong sut gongtok, nakmunsa matanchi rong tupe lom yokwa mo. Tupi arerim rain song nun gyokacha sam megahertz FM Kanchanjanga lomla senong kuchyo. Ulomdo alongre gunsa kuka tungchong uncho. Obilam on ear apps download matnun la senong kuchyo. Mutunji portak namko tuntok nitsa flitip turok. Un nam ulomdo migdum namko tuntok nitsa kakacha turok. Numcham nyom lavosa chha kakacha kukyok sarong sukmutsa yagum. Atet beka kaisa studio sa chage nangsin. Fli safet baglil thobu nimo, mutanchi rong thupe are nangsin, na la zong rende nyu song sa kumdun ka, rong lungtin vumpong sa punol un atan bu thamdun fuset nimo. Alongo, rin song sa kumdun ka thupe are sa hanfon bu vum sa punol fuding mo, seno o vum sa punol ni kongki burnon, kumorpon ongil chiring rongkup sa umyum ka nimo, seno o un vumarisa agol yanong o.

0: 영천대차
1: Rinsa Vermarisa Liplipka, Rinsongsa Kumdunka Petun, Rights to Information Act 2005, Aplong Thamdun Matset Nimo. Thium Ari Aplong Aring Mat Gadba Along Koklun Sutrium Ari Gyakar Liang Musa Liangka Nimo. Ari Koklun Sutrium Yangi Ari Right to Information Act Nunre Liang Musa Moro Songka. Gyanun thosho un are moro kat ngunun, tado sakhok bo thobula gomo. Srinun matba mimong nongka un jungka, transparency ngunkon linun la gomo. Are gyakarmu songnun katakup khok thopsho, un are gyakar minor ka gomo. Are re kayu minor sa hyum yok yangne constitution kala nimo. Srele Parliament Yangni Liangjung Sa Legislature Nun Zukto Bugum. Are sa tzot lani kayunun tadu kok satun ka yok are zukut chongde. Sutnim ka katsa kati sungtetla ngunsit nimo Yangni 48 hours lisho. Linun thyaksho. Hyum are itnyom lavosa tsa kati nitap nam tuntok nitsa fungulom tarje nguntobu gomo. Are pliyut ho busa zikapre, yung nun sulom yuk zukwam, linun mimong nongka yum kuttaka, linun gum. Ulumdo mimong liang yungsa maro songsa, gyuzo sulom sibi nongwam go. Are yutaka un kayunun avet matsetsa kok, gun liangka ngontaka linun gum. Sutit yukpong pliyulil thobu, shumat nun anyok unwam go, are aplong thamdun machong gomo, Un areka avetla mat khuchyo. Along kayunun migdunglom ligat kong corruption pong alom sulom aman machong re khok arenun kayum bothobu yangni dunthobu nimo. Minor nun pecho ka alom vet khuchyo. Kayusa certificate shumat nun anyok mun. Pension pong shumat nun von mathon makhutbu arezong aring pong sa avetla mat khuchyo. Alom do tunglom yuntho nongset sa project shumatnan anyok zengbu go kom atit sanction ngunto bu shumatnan anyok achimbu tunglom ngun are zongsa avet pongla matkacho unkayinun alienla thupkut kacho. Are re kayunun central jungsa bongchi kala avet matkacho. Liang yung sa bong chi kala, municipal cooperation un panchayat song kala, yung thuk sa zung tho yun tho pong ka, zung ka related gun la avit mat kuchyo. Sen la private sector pong ka re mat makhut ne. Alom do mat nun, complain mat gong ne, ajom do kat application pi nun, public information office ka pi nun un tado sa abriang, bam tho, tho, tuchat, Are pong binun re yuk bin khut ka chyo. Kayum re reply yang ni ringlin re kha katsa kati suknim nong ka thupset nimo. Are nun matba are RTI re agyabdo kayu mimong sa tern ka ajom nimo un lintop la mat chyo. Sitet arin ka ajom ngun chyo un are kat kayu sa atim bukhok la gomo. Atet li lung are linko abito thosho. Rinsongsa kumdunka rungsar vorm fudingmo. Utha sangtet vorm are sa agol yunong o. Vorm are tugum lodula petun are aplong thamdun matset nimong.

Rinsa vo marisa lep lep ka. Lodula petan are aplong thamdun matsit nimo. Along hum are RTI re. Aryum madun nga gad gonge kayu mimong sakok. Yung nun chuma chong jumat vam go. Yuzot pong sulom avik matvam go. Are pong kayu yoshong ni gongne. Avet matsit sakok nimo yangni ureto kok gomo. Sen la aresa avikri adzik matnun matgachu. Shumadun gogongi, sitit moro song nundo aresa misuse pongla matkachu. Areka kayu satunka adzikbu yogum, democracy lom zukbu yokri, informed mungachu. Gun aring sa kok tubgachu. Arenan mimong sa adik avet pongka hintop, yangni solve matkachu. Mimongrim kok nimo, Sreka kayunun atang aring yersetka un are yung gulon songre atzik sem khut setsa kokla nimo kayulyanka. Senla, shudola atzik aring nigongne uresa zentong lang muncho. Pechoka, sgnim mungong sunapla lacho, adung nigong anokla nimo. Alomdo are koksala are atzik aringum sreka, Kayu mimong sa tenka ayom matobu nigong ni. Are kokrim, revenge yang ni azen yukla mat kuchu. Talok matbusong lang uncho un todos sa tenka talok mat kuchu. Setit morosong nun unun matba kayu nun. Nimbu tup kokrim azik mat nun avik mat kutgacho. Senla setit aring pongri avet matbala setit bongchi song nun tetut ka. Aringlin bon mukhutni maboni kayum kidukla thupsyo khokni shumni linan kayinun yok pongre jukba utet ajom la manine are gun lanun jihambu aringum abinun are zongsar humni priyagachu madgachu linbu ajom nimo un agyapni senla setet bongchi pongkare competition pongonchu Kainun yola mukutni un avet pong mat bala ringlin tuchot ka muthupni arela kat zentong gum goba office yangni bongchi ka clear aring mat moboni goba tumoro ka expose mat unun arum bosetsa arum pongla ngunthobu sut pongka simthopsyo O munbari, are hum are hyoksa adzik aring ni gongla, zentong pongla nimo. Senla kayum sitet aring pongka yum kuchyo, un are hum ka arum 100% compulsory kla ma chongre arom do aring do gomo. Kayulyanka, agyap aring sado kok nimo shumatnan gogongni, kayusa lyangre ka democratic yangni mimong yunglom Minor la gomo. Gun aringza kokpong nimo un aresa avik adzikmatnan matiam gachu. Atitli lung kususa linko abido lungchong sho. Rinchong sa gomdun ka sujokbu vom fuding mo. Tupi aresa senong o un vom aresa agol yunong o.

다리 등상기 디지에 되나 나지 경이기 겸보 겸보 탐제 신 엔데다 과텐 치유다 농배 주기 미 믹디 정보로 배다디 미체 셰다 둡다다 민다키에포 딜레 라마 림보치기 갈롭 정보 너 나예시디 피아슨 상게기 갈로 유라미포피아 Sukcha, simche di tsuyi su chishe pangti, tsita tangshi. Karpu leki tole, gewa dupshe. Lama, je di ngote di tsu pishe. Tongchi, gyache tang, nekor di tsu pyashe. Sangi ki ka ngoma di tsu lo, she piti ki gewa duptoin. Di insa ngacha gi gewa karpu dem di tsu, nyansum ki ngachi mi chongkin shimpu di tsu ki top tsu potang. Kho tsu nyansum ki ne kana lo ki irung, gewe tuta chilab gi dewa tsingi shing lo nyepar tu ki she in. Mi tse tarung gewa dem tsu tobi ki na le yang ngacha gi ngachi mi chongkin tsu ki khori. Chala tang, nyeze khan yepo, kho thongpi ki ze lo, rongi gyempo tang, lam rimbuchi, cha chen di chu lo, pi di ki, me lam di chu, tap phyabara chini, hlakpar gi thongki, shimpo di lo, lip tira pento chi ta yi, di kwa le lo gi, dum dum chi lenge di chu lo, shudu in. Nyema nyema, ti chik na, thoku nyi yepo be, Toko nipu na le chigi mingdi pempo tang chigi mingdi norbu in. Nyen chi kwa nipu kyo kyapdi pe lasa lo cho rimbu chi tempe ku lo rinchen na tsuki genye po yam tsenta tenke po sung chenchen po tang. Maung lungten ke po kuda le jungye pe ki keda trengi rimbu chi ki kuda. Jeba gyugu se lapteke konyi gyotin tsomteke lase chu jeba lo sonbobe. Toku konyi po lata lungpo cho ke po gejin sondeke tarna tan bompu chikna nuru ke po yeper chiklo lebobe. Dele konyi po rante kake teke Doko mandou mandou ki dokim na sha ne cha nya te sobo be. Thorong che norbu ondi ki pempa lo che sang. Do piru le naka le so cha se tam de tolo mepo norbu pempa lo che ba sobo be. Nimlo che rung tar richi ki kepar doko pempe chala de cho tam che chakal ki goja ye po thobo be. Norbu gi pempa lo pa chu che de ki kyeya kyapta dele tapta nampa kachi khan phyarung pa chu kha lo yang mepo thak che po le khu semna tangi thoku pempo di nga lo ko yakti khoro chi ku chu rimbu chi lo jeba lo so cha da si no yin pempe chala khae tham che bak so di la si chu rimbu chi kum din lo phi bo be Kuroya chu rimbuchi kudalo je cha che kawa kyap melam gyachempo tap dile rangi gil lok hong kap lamkar toko pempo hoto kama pheti ha de dile kyo cho kyabo be. Narbu laboin toko ra khana sobo ngaki rolo lepti cheje so ra lo phe ma chu po le ngaki rangi chala thamche chu rimbu chi cha phi cha ta nga cha rong yi lo lo gyu ge si lap ti nyam pu so bi ki lam lo thoku nor bu khe po tu kha kom hu du ten di ki la bo in ta thoku nga cha de mem be mo mo gyem po tang la ga khe po duk sho nga cha ni po ona lo sam chik che de sa ba gyu ge lap sang Pempa ki labo in, nga kepo to shiya mi, kaya komshi mi, hudu po kanya tenshi mi. Ta nga mingyu, labrung narbu ki labo in, men toku ra kepo mato rung yang, nga to lep tira kepo to jini. Odi inso, gyuge si kachi uchu kyab rung yang, pempa ki gyu matuk manyembo be.

bianpa de la boyin to ku rang gyu ni song nga de ka lo de yong si ti song to ku rang gi gempi lam ta rimbu chi nga de ka ye lap ti ka lo ya ma lap in lo lap ti nor bu chi ku gempa na lo so wa be dine gempi gi din heng ge chu ki phep su shu she la ta sui ja di chu phi kepo khan dile gempo na lo epi ke lam ta je di ki chao shu dile lami sung bo in ra lo tho ku chi gi sho odi ta to khana yi sung sang nor bi khu ya lam kha lo di si shu lami ho rangi thoko ya dikha lo khikshu si sungdi norbu khu dikha lo chali hora mitobe nga ki khachi uchu ta kyabrun khu mangin kan phyana thagam si shusang lami sungki chik na jin le che ki thoko nyen hu lo gyujin he pe kapna gyable kimi di pham tapte ki shi chi ode chikarayang nga onaro hebong se sungbole norbu ki laso lamrimbu chi se shujin le sungki de bakson de ki toko pempa nye lo yujin he kap ku ki sungki ki pham tapti toko lo shibobe ku toko lo sungki ki pham tapti ki shibo chamgi toko pempa onaro khasa kuso mepo pyati ki Zaye bodem ro pyati ki he sobobe. Meche ode chikarang tachi ki gempo toshi ye poyang tam che kaso mepo pyati ki he sobobe. Toku norbu ki toku pempe ki chala ta yucha kai dechu sena man pyabar tam che chu rimbu chilo pibi sunam ki tu toku pempo toti ki delo ki de hirungyang. Toku norbu lo nepo kare ke matsupo. Miche tarung lakpar gi kuroya kakom kepo kabe ki shela tu to. Miche lami tuzi milam gi tu delo ki epo toku yang tarpe lam chukchupo jungbobe. Odi insa ngacha tamche ki sung dele labja lende ki thongkhen rangi nyu ninchen pelo pincha aru ngoshi zachan kimchi khana lo irung gyukhon henge chuki simphi gyucha de chu chaka nyepo khenche de chu khatem ra irung rangi gyempa ta lam rimbuchi cha chita de chu lo phi chu pa chene khon henge thong gyurung nyepar tu dewa chingi singlo Kiba lo tetsam mi lapte ki sung di le ngacha ki labja dem chi top tsupe. Ta lokte ro lhenge de tsuki nyensin lo sung lu nipo pidoin semana.